0: jogo, está bom ou não jogo.
1: Ok. Mshipi, já estão curando o meu negócio no Easy?
0: Ah, o do Simisa Paleo.
1: O meu santo é o Paleo. Washano? Washano Elias? O de Muchalipa e o meu Madiwara? Kwara isi pinanga dipira kredito washano Elias omunamwe ndadifunga nzeru zinangu ini pano kona kwangu ine siku nadzapindazve muno umuona usiku tidzapupudze tense ndichawana kredito yokwanira ini ndinafona kuna imwe kuti pinango kuna iwo anhu awo gomba kredito ndikafone ndine naona dinafunira mbodzi na mbodzi nakuti izvo izvi yasvika nguva yakufona ndofona ndine kuno ndofona imwe nkuru daira kwene basi modaira moranga tenda kulanga imwezvo mapeza naona pana kuti wenangu adi kulanga peze venepo wadi kudzondowara munguva yekuti nsiyobatai apo ntsiku nayazve muno umu ndinafona ndine pana kuti mofona ndimwe tichinangana apa 84 80 27 63 8 mukati manguva zino izi akuti yale ndikulanga pano apa taditsikwa zvina wanhu uyo muripo imwe
2: gunja kwendiya mamukasei
1: talanenga zvamuri kubvazve peni mwena wazinji
2: mabva isusu tamukawo zviri nani apendombo imwimwi
1: ninga zvamuri kubvazve ndimwe wani muri kupi
2: murokota na Danieli Mushina Mauzinyu.
1: Wa Danieli Mushina Mauzinyu muri kupi?
2: Tiri kuona kwa Mpumhutu.
1: Nkuna kuti mutunhu uyu uri titini?
2: Tata, kuno kwa Mpumhutu kuno kwamukawo zviri nani ape nombo imwimwi kwenei.
1: Ninga zvamuri kubva zvizvi wazinji chibvinei kuri mushe.
2: Waona.
1: Matuisirai nguva zino izi.
2: Dombo kwa zisa wairi watatu kumurisha andina.
1: Waite ntua vendepo?
2: Chakutanga ndipapangu arikanda gorongoza, mushi na mozinyu, kukuya nzima wangu, skola shiku, kukuya anangu abineri Danieli, Fatima Danieli, Raisa Danieli, Eugenie Danieli, ndoya nkumango shimoya, Eugenie mushi na mozinyu, zima ya kona Bertino Jonkini kukaya mazia yangu andina wakuna kwa Mpumhutu Dina Mushina Mozinyu Fatu Mushina Mozinyu ndo ya profesor wangu Shwashi Ngiro Alinyahoe ndo ya Shwe Mazisha Mwari Paulo Costa Mando Disco ndo ya Shwe Nankoma Shano Iria na nzima ya kona Jokina Januari ndo yazo ndo kwa tisa zwa azukuru andina wakuna Danieli Januari Lauri Januari Mentori Januari ndo yazo abakisha Delia Rodrigo Iria Santa Iria Santa Iria Junius Iria naose algunipurtana ngapindewa machibese akudegesesa ndoenda na shamarali naose akundiziwa ngapindewa tande machibese akudegesesa atenda
1: mazvita mosra zvade
2: ndauenda zviro kwazvo kwazvo
1: wadikani nguva zino izi ni nguva yakuti tobva nyimbo iri kuuya iyi mutambwe yakuimbwa na Dorka Moyo ndikaranga nyimbo yakumbirika na Mairosa Chibvika Zevezee ndaiyeikatsvaka jali izvi anina kuyai kuti ndione hese motambira iyi iri kuuya echebve iyo pansi pano apa nkubzva zvinoita efe zviritsenzo rinakatave iri nakuti ingati yasvika ntsiku tense chidzati tiende iko kuna kaenda wena wanhu mwaona ndepo kudangirana nkupeza nguva ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe iyi kuita kuti ne tobrangazana padoko na padoko ndichahira mumusuri mwayo nyimbo iyoyi.

0: Na uyu tifikise makani yatu tichati tiite na jahalibodzi mukati mwansi kwenye musiuno. Apo liyali ipsi, ndichila ngabana apa paita uani zwachi machibesa kudeka. Tarani nga chwamani kubvazwi peni mwena wazinji.
1: Yo jinani.
0: Ande, ndi mwana muli kupi?
1: Jose Antonio Campira, tilikuno ganyira mtana wangu ikanzongi.
0: Mati wa Jose Campira.
1: Jose Antonio Campira.
0: Mutunhupi?
1: Ganyira, zona sanzongi.
0: Ande, tipentipe mazinji, nkulanga wati mutunhuyo uyo ulititini?
1: Afno, kulijie chete mutuyo kwane aku.
0: Okay.
1: Kwane.
0: Tipente fima zinji vya matu yisira imwe?
1: Ya maski, haza tumbwe na mdibe mkodi ya dina atimati. Mangwana tumbwe zorora chiposi, kontinua na mdibe mbasi.
0: Okay. Nen, tokudeka, nsipi vya mda kuta mkatu mzuna izmlo sankura nyimbo mda kwa mesa?
1: Daida utambisa angana.
0: Mm-hmm. Itanitoa pendepo?
1: Mutumai ndikirole ya Ruiri, Ndanga, Wichitiri, Alberto, Wichitiri, Alberto, Maipa, Wichitatu, Ndi, Maria, Alberto, Zipa, Ana, Ndi, Rivardo, Jose, Tiriti, Jose, Esta, Jose, Seria, Jose, Remigi, Jose, Mateo, Jose, Jeremia, Jose, David, Jose, na terça José, Glória José, na Rita José. Na esse, a gente está na Angada, indica.
0: Mas Vitor, na ponte, eu vou pintar um ciclo, eu vou pintar um ciclo.
1: Vai, tá bom.
0: Tatenda, wadikani padoko na padoko jwense izwi tipakati pakubalanga zana imwe kubudida mitunho yani imwe mulipo mukati mwanguwa zino izindalanga inepa nguwa zingene kata izo zitatu ni nguwa ya kute tichajara nkana iwo uyu kutiti kwa nise kushikisi ya nevina zatu talonzirane ife mukati mwabasa no ayandi chinangona apa paita mbani zwache uyu machibese kudeka
2: ande ande marase imi
0: talani nga shomu likupvazwi ndi mwani mulikupi
2: Mbonga na Gildo Pedro Olavo.
0: Mati Gildo?
2: Gildo Pedro Olavo, mano a dona de Florencia.
0: Ande, tipente vima zinji muli kupi baba?
2: Apa njiri shumeguno hako.
0: Bairo lipi?
2: Bairo 7 de setembro.
0: Tipente vima zinji maliditsika baba?
2: Ande, ande da umosao, wama, seguro zangu, seguro wangu, ale unia tonya misao.
0: Mhm.
2: Ana bidzina hapa ndakume hao toka na wanawake na bikera mnango na bi jimo toka wanango ni nyako ndoko ndako ya haja.
0: Okay.
2: Topinda paka tandika hapa ndakumu sawa pamoja nyakambiro yense ile panya paka tandika hapa. Anango wali kuza pa pa debuza hapo. Alo shkola mande njule debuza ni kusikolo kuya kusikolo bishunyi. Wanangu wali epo inda kweha maningi mashi. Topindasi futu ya pa iyaki hapo. Tomusa ambaro wangu na pigrasa Pedro Lavu. Munango na bigiti na mehazo ana rukoso karendika kuku. Ana bigiti upeto ulao.
0: Mapeza?
2: Ani za peza. Togi nkana zinangu peni muna ndezera muna ndendera.
0: Zanyi?
2: Ndapeza. Togi nkana uka muzi wa mbozi wa.
0: Masankura kwa mesa bambu. Musala jadi. Yali kusala mapindi kumi na mashanu adikanueti jara kana iwo uyu waku kwezana imwe wakubwa kwano imwe mananga mulipo kwano imwe mkulangira imwe mtsiku ya nyamutsi unotichiranga yali izi nguwa zikwenye katezo zuidi mapindi makumi manai na mashanu.

0: Ndatanga nalo kuli damala ilo foi 2023 aquilo eu comecei como humorista só que não publicava mas eu fazia coisa de humor então esse ano eu pensei em cantar meu boa de pessoas
1: that language
0: boa de sachupa
1: vai ligar o chile para o adobo o chupusa chuchena joice
0: Ndatanga kuemba sobre a vida mesmo kuti wanu pia wasachita ne kuona kuti makhaliro neni tipoyo epa ndipindi pila ntolambo kundikhalisa mbu mfungwa kuti epa ini ningakhale muimbi
1: kwanga ndikulilipirwili pada kukwira nzeru yoiyo
0: nzeru yoi yauya guru lino na amizadi zangu ndikasinzeka nazo mashamwali tantani kuti onambo kuti epa awa mashamwala asoka kufuna kukusendesa basi akusiyembo tepa
1: nkulanga kuti gololino ndipatuma basalele zvakuyemba kupina mastudio gololino
0: gololino si
1: nkulanga kuti kale na kalepo nzero iyoyo ikauya musoro masodao ndidzayembe wantsikibodzi
0: ikauya nzero ne ikauya ndeno apindi pia zachitika apo ine nkutani nkuemberati ipangu ndazatanga kuyemba muzika yansika nkujere
1: Ndito chede wadikani, apo tipe tipe, panawe nango na kabine, chintu mchakoso usala chitakale, siku otoma yaletu, chinapatisa moyo, napatika natu, apo kuna yoyo, wadaruma kupinda mstudio kwenda kia kusanyibu ningana yoyo hii. Ahonawa ubatika wana uchi, kupatika wana yoyo, kutikuti, na chupusa inishu.
0: Ana, dandezo kupatika na. Ate ya gora mimi ningakala nirumu mstudio, nisaka ningana nirumu kwa rumangu.
1: Angati wadi zvijaira au
0: ndazvi jaira sha zviri mukorpo
1: ndizvizorera
0: ah ndasove
1: apo tipi tipi nyimbo izo izi kwangati gorolino iri ndipato makubisa nyimbo yo iyi nyimbo iyi wati seka ndikujire ida kuranga iyo iyi
0: ya nyimbo iyi seka ndikujire iyi epa mashamwana dawanda ungasvika nao ungafamba nao sokiana una azafuna kuti iyo wasekere angamana kujere kwene basi mukona ngozembo pana tempo yangu ndikashanda ini pa ntao chinchino koma chashandi ni yashandira anhu nangu nyapidzoti ya uri abuka ku impreza kuri iwo sha kumara kufunga kuti zviligara mizati dzakutanga zviri kupanda kuwanda tikawapeta todzo zviti yanga kumbirambo se kwa mandarire kufuna mbu chinhu ichi shamwali kuti kabwera pa nyumba todzo zviti ndau ye sha achafuni peni Então, ndipo ndaza pensar nyimbo iyi yaseka nkujere kuti wanhu ndiwitanawa ndiwo maseka nkujere
1: nakuti ushamwari wakuti unabata pangati iwonazvo sikuna gomba iwe ushamwari wabvapera awachadairi foni nonga foni achakudairi apo kwanga kuti kuna nyimbo ningana yoiya pakudaibudisa iwe dandakiye kusa mustudiomo iwo nga washamwali iwo nga iwa kuti ukhalisha nawo wakuti zvadzapera izvo zvaukhanazvo iwe wadi kupeza kuwara mbodzi na mbodzi nkuna kuti padabva nyimbo yoiyo wanhu ana kunyangaririka nayo kuti kodi uyu adi kutiyemba anawo kugara kuti kodi mpfanyi shamwari ari kurisa nyimbo ningana izo izi auna kubvawo masoko enango yanalangawana
0: adaiva nyimbo tingana ineyi so kine andisi kuimbira muntu so kine ndikuimira praine porque nendiyo yokha nyimbo yangu ndaemba porque zidawandawanda naseka nkujeri ndinai nangove kuti epa ndachitanje mwanzangu peno ndachita pindu pya kuponya chitambo kunivunza kuti epa iwe waponya si kuti tipindirane tiri munyika ife ndati ningadzazondana temu dzatsakire mabandidi kundibwerera itawo pina shata
1: Wadikani ngati pveni nyimbo iyi iri kuuya inabvi iyo seka ndikujire seka ndikujere malangiri yache iye aimba nayo nyimbo iyi tichahira dere pano

0: Tahirira mukati mungu wa sino izi sesu waranga wati nyimbo iwe kusira ngazi wako iwe jibuda yembera iye na rudo lano imwe munaro apo mkuranga kuti pana inango nyimbo ya kuti ingati kuliziwe iwe unakatsuba watina nyimbo ida tsai mali yangu mahala pa kwenda kia budisa mkuranga kuti kuna iwe unakabia nyimbo iye hapana wabasa iye tsai mali yangu mahala ilipo kwa wadika
1: da sato kibusa ndiyo seka kujere basi yangu ndina aha, mashipana enango yangu ndabusa nyimbo hii salonga tepa ndachita njine sindachita pinu pia kushaisha iwe chita kunivunza ndinava ndine munhumbo ini nduki kufambo chivunza wandu selso chita ichi mkabe ndine munhumbo nina kufambo tipindirane
0: ande mpunzo kare hapa selso nikanga yali kuti pana nyimbo ya kuti ngaibva chiziwa iwo unaka tsumba kuti ne dekankhidziwa nyimbo iyi dekahana tai kutendekia budisa unakati ne datsai male mahara apa nyimbo iyi apana tuta nyimbo tai ilipo nyimbo iyo ngati inaka kuita iwo kuti uwarependere maningita chiputukeza
1: ankhabe nyimbo zentsene zanga memuzi ziku votiwa mesho ndi nyimbo mesho kutepa salongiwa tepa ndi nyimbo
0: Ndilo chade selso, tingata kiwana mubasa rakuli ili atra kuyemba kunza kwa basa la rakuli rakuyembali ili pana linango basa lina kaita iwe pansiku na nsiku
1: Ndisa chita nisa senza na machina nisa kulisa matelefoni basi nisa kusama telefoni ini nisa chita vipindu pia umorisha
0: Tingati umorisha basa la kusekisa wano
1: basara sekisa wandu ndama sekisa chotani ati ndingakhala tokufamba kuzona kwangando nambo anthu angaseka tepa ndisanyangisa ndimechi munhu akuseka njikani kuti kwandu iye ne kuseka mboini na dia kuseka mabringa derangu sachita
0: apo basa ninganaira zvokuyemba liyo kanati la kusekesa wanhu ili ndi automira lini
1: basa iri datangana lokale mane kwa chito jimili esi kyo disi 2023 que eu comecei, né? 2023, só que estava brincando. Então, esse ano aqui, subi, saí mesmo, com pessoas assim que eu conheço também. Golino de Angunda, da Zapostar e Pensene de Angacajita, da Tanga Cubo Brigar.
0: Dito, Chad, apon clango de ir na Cabanangana, ou a cote Wende com o estúdio, que é o Gusa Nimbo. Na kuenda kia chepa iri kulanga ningana iri na kasekesa yunga iri wanuhu
1: pia kusekesa wanu nisa chita na telefoni yangu nisa kualigiri situ nisa chita na telefoni yangu pia kusekesa wanu potu kusagambo pindu pia kambu mameme tantani nisa chita na telefoni yangu nda umo studio tisaenda kaemba
0: unakaita ningana chitangano unakaita kuwerenga chitangano kulanga masoka na sekesa unakaita mshubufu makamaka tingati mateatru Jiraibi na kete.
1: Teatro.
0: Apo basa ningana iruirio iri ufunga kuna nalukupi naro la kusekisa wanu hili.
1: La kusekisa nalo wanu hili. Ini ninashwigira te kuna iye memupai duomori. Kuna duu ya tunashwika kwepo.
0: Apo mungu wazino yesu unapusa kutu ulangio uzunangu tunasekisa wanu hili kuti wade kiri hopa doko na basa lako hili hilo.
1: Aina nya.
0: Tandishu.
1: Jibirongi ya. For example, eu ia te falar para o próprio a pessoa que está me entrevistar tem que podes fazer tipo feedback mas muito rápido até days mas muito rápido e aí mais ou menos por aí
0: ok apo quando te o aranga o te zeria quando o te vendeu que a chica para na caíta ninguém te na caíta tiu yado

0: Nzara pera kana kuti yachina kanaka ya sweet
1: ya reflaki
0: kana kuti yenya aya nakabvi banana dushmaka kushumanigira chiputukezi muna boa ndi mushobo upe mifigu uyu nazvita shika tsamba yano kwe chane radio musambiki indi tsamba ya wakinyu João kubudira kumtunho iwo wa verde zona verde kupi mazvita yasvika tsamba yano wa Feliciano Zegria kubudira kukanda gorongoza yasvika tsamba yano watome mutomba njira bairo tongogara katandika abveo pamili vinsege cloars tinawe kuprekeza nazario iwe mopinda wamachibesa dekisesa mkoma mutomba njira machibesa kudeka marcos nazario tsamba iwa rui manuele merekai kubudira kumarera mondomesera wamajimba ikoko machibesa kudeka ndi tsamba ya josé antonio joão abreu kubudira kusundenga kumtunhu iwo wa mukowe machibesa kudeka basa la mushe napo ndi mweyo kuku ewo mazvita wa museyo wa pamili vinsege wa batista parafino kubudira ku barhe nyampasa abvi pa 104.8 fm ndipo tobatanapo basa la mushe kuna iwe marcus machibesa kudeka radio musambiki ndi tsamba ya mario inacio jairosi kama kanoti kaminga kude ku bairo bengo mukati mwaino chimoyo chibveo ondikwaidzawo kuna wense wabvewa radio musambiki mumachibesa nyamusunseko ya mugobera bodo lipo iwe marcos nazario ndi tsamba ya americo tisha na mai angelina carlos bairo 25 de junho mudowe litense mazvita nguwa zikwendekata izo zitatu na mapindi makumi mashanu ndizo 3 hora ji 50 minutu machibesa ya kudeka ndi tsamba ya watatenda geraldo virnish bairo primero dimayo mulwani iro lakatandika yo mazvita abvi tinawe kuprekeza mukati mwangu wa ino iyi kodi virnish yo iyi ndi virnish nekhekhama iya iyi kana kuti penangu kadi virnish ya matagwa iyi abve bambo iwo na use tai ande kuti pana mushobo na mushobo ma virnish iyi uyu pana virnish inakhekhama kadera iya iyi mipando iyi ngati wadi lozwa lonzwa mpando unakhona neyo bata virnish utoma kupendapenda lijali izvi kuti ungayikirewo mpandoyo mwaona penu ngwampurango woita kuti ngaangwale ni mubva maropa penu ndi mubva maropa woti ngatimbale ni ngati bai woti ngapangwani muti wamula mwaona penango pale woti ngani mgoliondo vense izvi kubuda kupi kupenda penda unakhaita iwo apo virnishi yoyi ndi virnishi ipi iyi mushobo upi inakhekhwa maiya muite mbani mungole kana kuti penango pale yadi ya mipando iya matagwa mazvita watatenda inhango tsamba ichibvine machibese yakudeka watomazizeka charlis tinawe kusvikira ne chidzuwa chebve uko mazvita ndatenda machibese yakudeka wa josé manuele kubudira mumoyo bairo centro ipiko yasvika tsamba yanhu

0: Wazita zvako api chenjera chenjera mdikano wangu iwe chenjera na kuti ntsanyi pana wena wanhu wanauya ningana wali kukuda pana wena wanhu wanauya wachikukumbatirao mwaona Muchepe iye ali kunyangalirika ese kukumbatira kuku ananga utsvaka njira ya kupinda nayo kukusekera kuku ananga utsvaka njira ya kuti naita kapindidike kapi ine kuna uyu kuti ndimupiye ndale angagwa pansi ndoseka zvangu ine hehe manzanga anerike wa mwaona zvense izvo chibudia kupi na iwe kuleka kuchenjera kwako uku ndepo kuti ne chenjera kukumbatira kunsikuti anakuda tai nakuti iwe linga basi Jesu Kristu padagulisika iye adagulisika na munhu kuti asvika kumukumbatira adamukumbatira kuna kuti ne izvi ukali mushobo ukali kupangizira kuti ndiye wene uyu apo ndiwewo chenjera na kukumbatira kuna kaita iwe kuku chenjera na kusekera kuna kaita iwe kuku mtamushe kuti ushorke Unapeta zoti ne, pano apa, da gra pano apa, siwense hali kutida tai, nakula kute wazinji, wala kupvine, icho, siku sinangaziri kwenda, pana kute ne, bambongana, zoti ne, wazinji penepo hapo, hawali kukuda tai, ese wananga utaka njira, kute wapinde nayo, njira ya kuti waone kubisa, njira kuti waone kukuraya, Jira ya kuti iwe usaluri padzua, nepo chenjira na shusho. Iso mdikani wangu, ndiyo nyimbo ikali mutambu iyo ya kuembiwa na kingileyo, kete ya kuti ila maligide, shwense iso kuti penangu, nga veo mdikani wangu, mwaona, abia, hapana tae shakubwa na kuti, tabiri kenkache, wena wanadike na magitale, vinalanga nyimbo ya hawafibitai, Mwaona ndifu na kete kati kwa nsiku na nsiku. Tichilanga na apa nguwa zikuwa kati zishanu. Na mapindi makumi matatu na mairi ndizo 5:32 minutu. Shinguwa iza kutitikwanise ife kukushikisirani. Izo ratutakuronzirani mo machibese ya nyamonsi uno. Apo pazwense izo wadikanuwe. Zwa ngutakuronzirani izi. Ndo tiyali izi ndi kalinga zvidzwiso mumanza kuti penango tingaone ese hamuna tachinhu ndepo ndikutine motambira izi zviri kutera zvokuita kusonereka zviri pamunyungururu ndichahirira mukupinda mapindi mangasi mumasure ngunga tabva zvidzwiso izvoizvi purirane zvadi
1: nyika yedu musambiki nyika yedu yakati nakiranyi yemusambiki Yakati serere Mozambiki
2: Madzishoferi kuri pamusoho we radio divozamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika ripai musoho we radio divozamu uye batsirai kuti radio Mozambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechirenganwa
3: Radio Musambik, Manika.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Audiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zihuku. Zaka chipa maningi uye ziri nyore kuzona.
0: Zhingia ngia nuziropa kureya kuti aona nuzifarira.
1: Anuzifarira shamwari. Ngezwe kurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvichipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingenge yenu zviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo.

0: kana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika. Musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

You are my number one, wadikanue. Você meu número um. Iwe olibambuto ya kutoma, wadikanue. Vence isu kari kuyemba wadabatana awa mamuna na mkazi uyu. Richiranga Mr. Bao na Liroka. Wachive, you are my number one. Mwaona vence isu nakotu kakodze chakonacho muna mwoe. Kukodza chakonacho ndicho chinhu chikuru. Nakutipa na wena uanho kuti hawakodze terudo la nyau yao. Mungua ya kuti iwe uneta kupireri hao kutine nyau yanku ndina kuda ine. Kugara kuno uko pense panaenda ine vence finaita ine. Ndinanga ndiri kufungao iwe musulo mangumu umu. Abyankabe upukata kwako iwe mwaona esensiku ya kuyo nazalele zangoto kutine ndadineta ine kunyengerera ndadineta ine emaniyo nditakeo kutipenangwa na munhu hana ndikodzao ine penepo nazavutine ndaluza munhu kwa ine mwaona masule sule kuti mnadzote pana zvinango zvinga tsaika wadikanua hajizata kuti vihirire zve mungalange madze nga tsaika na hitati kuhirira imwe nkabe ndepo izvi datsatana na rudo wakuti pangua ya namunatine alamwira mbozo tine we kukodza iwe hauli kundikodza sala na mui ndadi kwenda ine adza hirire kumberiko ese dzwane kutine rudo lache linanga linasiana basi na kuti iro rudo lida tomatomalia linasiana basi padoko linakamsiano padoko mtanyi na kuti panabuda iye kwenda nzeru sinanga zadi chincha papo kutine munhu ui mkabe mani liende ketuaka unangu munhu kutandi kodzao ine hapo munga za kumbire soli zwane imwe kuti hirirane iya chitenda kuhirira ese musoromo basi iliepo nzeru iyo iya basi nzeru ene iya ya kuti anagala iya chibvine nyawa yangui uyu kutondo gala tuti efe kukod

0: Sara!
1: Sara, shamwari yangu.
0: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
1: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zakona ziri kuita api nge kudura.
0: Audiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvaka chipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
1: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona nozvifarira.
0: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
1: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Aubiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
2: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
2: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu.

0: Dipe Ozano. Dipe Ozano. Dipe Ozano. Dipe Ozano.
1: Chokwadi wa makiwa muno herigaititi masikati wa maki.
2: Masikati masikati wa lisamu shingoma muno faradeshi wangu.
1: Aiwa tiri nani dino imba kuti tichine utano mwari wachiri kutichengeta ameno kunobviwa.
2: No. Kwedu kuchakanaka chaizo.
1: Chokwadi.
2: Naona kuti ya utano hwenyu huri polishuo mukaona benya riri kunyasa kupeya penya kudai kutaka asi chakakwana.
1: Mawazwa awabviri nekuwanza wamaki. Ino maki kwasewa tereri.
2: Maita zvakanaka nemukana wamandipa ndoti makadi iko Mozambique yese. Makadi iko wakati teerera. Watere wera do Msambiki. Makadi iliko kuroka lidade inyao kaka kwendino va ni mesika. Ndoti makadi iko taate se mshirongwa chino. Mno chingamizwa ndini wa Flip wa Makife Jean pa shirongwa chino. Shirongwa ndipe Ozano.
1: Chokwadi wa maki hapa chisina chekumirira. Tose mudzama huko.
2: Amen.
1: Chokwadi wa maki ngezvipi zvamatunzira nasi.
2: No maita basa wa Lisa Muchingoma muri mushamarari wakabata Radio Mozambique chaiko munofadza vazhinji. Ndozvika tiri kumamisha kwediyo anhu anonakirwa chipi chaiko. Ndauya nemasoko anoti ndakabatwa neumwe mukomana wechijovhe chaiko kudai wechijaha. Vakandibata ichiti baba maki. Nyayaya ndibata ngekuti inini chokwadi inini ndiri munhu unoshanda. Ndiri kushanda nandiri kutsvagawo musikana wangu. Ndatsvaga musikana waya kudwa ndirofamba muzvakanaka. Chokwadi ndakaita umwano ndichimira kuti umwe wangu apedze chikoro. Zvakanaka ndisatore zvinozendipa mhosva mangwani. Ndagara zvakanaka nemusikana wangu ndichimufambira ndichimutengerawo hembe ndichidini nini. Kubvira andinambobvira ndakabata musikana wangu. Kana kumborara tese andina banandiro zviro zvangu zvifamba nemurongo wakadini wakamira zvakanaka. Chakachizetika ngechekuti ndabva kubasa. Ndaenda kumusha kuda kuona umwe wangu. Ndakazosvika umwe wangu aine pamwiri. Ndasvikira umwe wangu aine pamwiri. Ndoti chii chaitika? Umwe wangu hapana zvaakataura. Ndakadzoka hangu kubasa. Chakazonishupa ngechekuti ndakazoona umwe wangu uya aperekedzwa kubva kumba kuuya kubasa nemukadzi wangu akazoya naye kubasa kwangu kunoku. Obva atoti isusu hakuna umwe utinoziya but noziya iwewe. Apo ndichiti inini handina kubvira ndakambodini ndakamborara nemusikana uyo. Wakasiyiwa ndikashaya zvekutaura. Sake baba makii ndodiniwo ngenyaya yangu iyi. Mukadziwo ndakamusirwa pano ndinaye wati adhuze kuda kuti chitobereka ndirikutogara naye panapa. Asi chokwadi chiripo ngechekuti nhumbu yaainayo aisi yanguba. No amero ndodiniwo ndasake ndauya pano pachirongwa ndipewo zano kuti mundipewo rudzidziso kuti ndomboita sei.
1: Chokwadi vateereri nhamba dzedu dzinotiwoito 4 80 63 8 8 4 80 27 63 8 ndo namba dzamunotifonera nadzo kuti munge muchitipo maonero enyu. Ndine muteerera ari parunhare. Hallo.
3: Hallo.
1: Maswera sei?
3: Taswera ti maswerao.
1: Taswera ndiri kutaura nani?
3: João.
1: Muri kutaura muripi wa João? Tipetizwe maonero enyu panyaya iyi.
3: Ipapo yakanetsa. Basi dai zvaidzira. Abereki otora bozi manje ari kupasa munhu ndava asona. Ipapo iye ari kuzviziva kuti nhumbu iyi haisi yangu.

0: Iriti kuranga mukwe mpira kutenda pira kuna henda chikumi mpira kuna wanabarika na machaja na wambu aliku kundi ima mtrajiti marso henda chikumi chitatu wapitaka mkana buda naro henda kapira na kunani ataka pira kuna cinturao wadunga ilo iri cinturao aliku takao mhereka mhereka kutapire kuna nyawe ya shabasa ni muti wakuti kuranga kuku henda kia pira kuna alikapaniki henda chitanatu henda kanera kuna henda ya chikumi chitemba wa mti uyu wadunga ila rekabizika pansi mfuzida vine poda nkari henda kuberi na konezi kazi na macheche macheche bila chita kisa mandui pita kuna hembe chikumia chitatu enda katika hembe chikumia chinai mufisa pito aenda kia emesa atiti wa traiti maso nyangasa kutwa kuna kaku lili kuenda kuna wani lili kuenda kia batika na mucha mpita iye aratimila ya chi hembe chwili wa macheche macheche bila razo zito enda pita kuna wani apungiri kana traiti maso hembe chikumi ningara wana mushe pita kuna hembe chikumia chitan hatu wadunga ilu ili mucha njote ofisi ofisi isso tinha já basta quando dá com nenhuma casungulira ainda tishano muito bem pira na e Brighton e Brighton na cidade já basta e com tudo bocado mais já dumba iruiri e depois ainda para o canadá o que não há nele ainda com a gente com a citatu olhando aqui para o kunza mora o outro naquele roji tuns que na banca mokato mangozuna isim na dumba iron lam machete ya muchimoyo atusa na manta nem muito bem pira kuti kunanga com a pira kunanga já basta e com tudo bocado mais velho para dumba da machete ali hirinza masure com a bureão e depois kuna mutu mpira iye akuti kuranga kwa kuliga kumbere ndakari mutu padoko kumbere letu kuna henda chinomo nilikuenda kabali ngosi iri nilikuenda kuna wani nilikuenda kia mutu kamzauru nabuya letu kunza letu kunza kambwe laguzka na mutu mpira iye wadunga la trej dimarso akana chicherka atenda kia libutu za kunza mbora lotu skamanza katuzka na macheche wapirana kuna wani kwenda barikana henda chinomo mufilse pito aenda kemesa mkonde Sanyi Zaitika.
1: Patrick Wendekono ti mutambuchi kwa rechuma jeche wache ngumu ngumu kwa bata mkupura rapinda kwa moko.
0: Chadiko, abenda kia bata na manza, mufuze pito abine, zika poska uyu kana kuti matamata, bora iri ndami nyendo, kurangaku, uda kuti roneke iro liji neri kana tere jimasu, kuda lichizi ndiyo, wenda kia pita kuna cinturao, cinturao enda kia pita kuna wani, munhereka nhereka, utaka mkana kutia pita kumbiri, kuna muzwa mpira iyo wadungwela, iro ilana hembe chita nhatu, alipenda kuna mpure yao, ya alenda kia muzika mzuru, alipenda kia muda kuunza letu kutu chukina manza, mukati ma nguwa zino izi munguwa ya kuti mapindi ya kupinda iyo kumi na masere na hafu kana kuti droito minutu jimeyo 0-0 madungu maire aya kurangaa kura buda kunza kuti tusiki na manza na machache mukati ya nguwa zino izi watusa wapirana na hendo ya chinomwe enda karimusa mtauri kumbiri kuna wani alikuuko ni kapita wadungu ilo la traiti maso alikuoneza hili ya mukati na kuna wani mutu mpira iya simile hendo ya chinomwe ya zinkabe apira kuna hemba chikumi na chitatu alikuda naro ni hemba chikumi na chuiri mungwa zino izi singlake mutuye wa mpira na piye Ernesto kana kote chikuto wa zirana nilikuenda kuna hemba chita nhatu hemba chita nhatu wa sila kuna hemba chikumi na chita nhatu nakamanga nera kia nera msika nyera anera kaswada kurangaku mpura ya watu kana dogra simu fikira mambure wadunga ilo la machache anda kari hirinza mkati matambwe nilikubuda kuna wani mutuye mpira iya da simila hemba chikumi na chuiri ni mapea ni ingata na kuzera alikubre naro mwereka nhereka utaka mkana kuringa kumberi kuna wane posi piritatu enda kari kuyuzo zauru kumambure enda kapira mumanza ma Filipe Filipe tingenda kiona mkonde Filipe agara na ubaba ukuru apa deka lipunyuza kurangaku deka urenda
1: Reda kupindo wapangisira kuti mutambi mukanoti mshingitun hawa tembeka nyama suno anuzizi ya kuti auya zotu tairisa chikwada choma jeji ngatene kono chikwada chudraji di marsu zima biningu zirikuda yesu kupinda chakawa chili chikwada chiriku shupa maningi chumini kwa chikwada ngosibu tuko chakato wana maningi chikwada choma jeji chaka nyisawa chikwada choma akademia biningu na kapele chikwada ziri ziri mu mkwe imeyo asi wakari meru kongo mutambo ungo umeyo chikwada choma jeji ndiyo nda kuti nga ya sefu kanda fungwa pa mbudo kuti ayete mutambo wangu ndi wakari meri kwa ndungu mutambo mwemwewa kudaika ita mangangi kara kuti kunyisiko mutambo uu nenda kuti ndipo panunga paka pera rusanungano ruchikwata choma chechi
0: chadiko kurangaku poda kutuloneke ilochi inaerika kona ya tambwe kana utiponta pe ya kanto izi kuti vaneki iro richinerha nadumbe la machaje kurangaku renda kanerha na hembe chita.

tina izi na mubu champira iye wadungwa ili tingati ndi mujampira iye asimu na hembe chitatu mujampira na vye lopchi lopchi kurangaku atusa pira kuna wane kuna mujampira nyawesa wabasa kurangaku abungkali kwenye naro kwa wadoku ngwezi kundu erika nalima vile baka manga la hili njiri kachumama

0: João está Tony, ainda que a pira com a cuna chona, chona pira com a João, João sacamcana, a munica reca, ali riza cuna, rembe de cura chinói, e pela mapura, na cabaca do cuco, 3 de março, a barca não se bacuna one, ali cuco de João, João a 3 de maio, a machete com a pira com a one, a pira com a chona, a chona com a naro, a pira na cuna unha sabasa, rembe de cura chinói, ainda que a cuna cuna one, e com a mutu mapeta, mapeta do Kuringa kuna wani, alikuringa pade kuna padoku, apida kuna jona, jona ita watone, aenda kia apida kuna muta mpida kukubu kamacho, padumba ilila macheche, apidana kuna wani, hemba chikumne chitemba, kwaneza kumambure, alikuko ndi wadumba ilo, latrai kimaso, apineti, ilikuno ife, kuna kaa kuna muta mpida iyo, kute kuna kaa kuna muta mpida, ndaka yamesa pora, achie pipa na muta mpida, akada papansi tambala, Kani sikaratika hapa mukonde wazona uye
1: hapa nini ndekono kuti hapana zvotaona asi bora ruda kuti richaengo chimudenga kuti murijonyere warijanyere pasina zvaitika ndende kuti bora ngarimi kuti achaizve arumbwa nochikora cho 3 de mars panonga pasina zvaitika asi hapa toda basikumbopiwa kuti chikora chakademi ndekono kuti achichina mukana wakanyatsa kubeuka asi chikwara choma church no chikwara cho trashes kapa izvi ndizvo zviri mungozi ngokuti chikwara choma church kudai chakuina mutambonya masumo chinoendewa kuita makumatatu napiri chikwara cho trashes kapa chinozvibodzwa makumatatu napiri tienda kuona kuti kudai zvakagarino makumatatu napiri mangwana chikwara cho trashes kapa chiri kuwina kudai chakanyiswa zviya mangwana kana kuti kuwi chawina zviya tinoti irombo rakanaka chanyiswa zviya tinoenda kuona kuti chinonga ndoenda kopa kwanza rakanyatsa kufunguka chikwara choma chechinhu chimoyo ndoenda kuti mutambo mangwana akadhemiya nomumachechi kuchachowo basa mupinochisara si zvisezvo mutambo wokudai nawaizwawo mangwana kana kuti dzese nadzezwa mangwana zvaizoda kubatsira maningi mukurongedzwa kwomutambo umwomwe pasaonekwe chiutsotsi pasaonekwe chikwara chipi nachipi chinozozviita kabirwa mukatimo ine zviya verdadera disportiva yaida kuonekwa kudai zvikwata zviri pakudadamireti padiro chipindi izvo chaye mukana umwomwewo
0: Chadiko bora lina dungwe la tranche ekarateri kakulanga esikapa kabe kakulanga 3 de março bora lina 3 de março pira kuna hemba chisere hirinza padoko kuna nyawe sabasa wali masule matambwe raule ili ni ingatena kusera ine ni hembe iyo ya chikumi na ya chinomwe waenda kwa pira kuna wani timuza mpira kuti hairi kuna katae mwishi hembe ache waenda kwa pira kuna hembe chikuna chitato ndi Samueli Samueli otoka unkana kutenda pira kuna wani apira kuna iye hembe chinomwe ndi mutu mpira na pie nezio nezio nila makamanga barika na mapeta wa macheche mapeta tao makamanga kulanga kuwa enda kapira kuna Brighton Brighton wa trechimaso Brighton na sila nsabasa kulanga kuwa enda kamuziko mzauru enda kukurubu kakuna wani barika na nkuma dungu la macheche aliku huko ni Samueli wadungu ilwa trechimaso wa trechimaso Samueli uchaka mkana kutuwa kupi wana sabasa mukati manguwa zino iza timna hende ya chikumi ya chitatu manga manga hata kaswada kuna ngakula batika na ubra la cheche lili kwenda kumbele tamaka tamaka tamaka tamaka naru batika na hende chikumi ya chinomwe ipeta ngozi kuru hende kapia ndale mufrisa pito hana vya kuna ngachinu wa blinga hende kareka kona tambwe ingete kona mukonde mufrisa pito hapa
1: urumu kwa nsara kanaka zikupia ndaru kine mutipata umutambu chukwari chuma cheche asimukuti mutambo chikwata cho trash divarso waenda kobata bora ngomberi asikwenda ko murenje dzekazi sikwenda kobatana nomurenje dzomutambo chikwata cho machije muchimwe ndoenda kuti tinomupembesa murijonyere
0: chadiko kuranga kumukonde api mupizapito ali munjira kwayo tiri munguva yakuti trash divarso aluwa kupinda ndiwani mutwa pita tina hende chitatu tingarange lurdino pambuto ya lurdino alikubuda ndi mutwa pira atasimina hende ya chuiri hatina hapa hende ya chuiri
1: ribeiro
0: ribeiro alikubuda
1: ribeiro
0: alikupinda ndi lurdino chadiko

0: Shano Nikamoen, Nipora Iro Lachishano, Tingati, Lachuiri Kuna Mapeta, Mukati Mamtambo, Iwuyu, Lachuiri Kuna Mapeta, Mukati Mamtambo Ningana Iwuyu, Izi Tichiranga, Mamtambo Ningana Iwuyu, Mauren Ayam, Akutima Cheji Mapora Mashano, Kutati, Kudumba Iro Lachimarsu, Kurangaku, Lina, Bora Iro Tingati Ribozi, Kia Shika, Pachino Pan Apan. If you are the Pano Tichona, if it's Chetikan, Tichichita, Kutanikan Mamasoko, Yakupisira, Mukati, Mauro Ninga, Yanu Aya, Kutichirango Pan Apa, Bori Nawan, Rejimas, Ublenaro, Pirkona Hedachisere, Hedachisere, Dapirkona Nuanim, Hirinska Masuri Padoku, and Akia Chakamkana, Kutuani Karimusa, Kaba, Kumo Kuruku Mazerim, Padumba Iroidi, and Akari Kunesa Kumberi Kunawan, Machaji Kuka, Pindaki, Dapira Jonam. Jona ndaka nira kuna nyasabasa kuna ngakwa ndaka pita kuna wani lilikwende la barakata la jimarsu na pita kuna nezio nezio kita watone ndaka pita kuna wani ndaka pita kuna wani lilikwende ngozi kuru malikuku wate jimarsu makamaka anongwa kabe aita kaswada la pinda pazauru la pinda na pazauru mkana ukuru wa muzika wa mkonde tai
1: mkana mkuru wa muzika kise kuchikwara cho trae tre jimarsu ngokuti kudaina anya saguri cho mamani gasi bora rumudenga zvata biyezve kuti chikwara chotere zvemarso kuda kuti chishome zvakanaka nga ndimani njari nomagoro chipasi pasi omudenga doga sokareba kuda kuti kamari mungamupima zvino shupa maningi
0: Chadiko, timu nguwa ya kuti bora li kwenda li na juwao juwao utali kutuwa sa chichita kuti tende kiaona kiabwa masoko ya kupisira mukati wa nguwa sino izi tichilanga bora li na ya Joshua wa muza mpira alungwa la machache apira kuna Jonas Jonas alikutaka kuti apire kuna nyayache munguwa ya kuti mufurisa pito api mtambo wapera mtambo isiwa kuti tikmanise kubwa masoko ya kupisira mukati wa nguwa sino izi kuna maunga mairi aya kuti macheche mabora iyo tingati mabora mashano kudati dungwa iro 3 marzo lichi pangizira kuruza mukati mwa maole na aya iso izi tichiranga pano apa tirikuranga kuti madungwa mairi aya totoma kupa dungwa iro 3 marzo tutaka 3 marzo kutitipe masoko mairi matatu mukati mwanguwa zino izi akuti wa Augusto wali panu apa kipamse kupa masoko aya
2: kutardi kupa partida ke 3 marzo perdi portanto pure 5-1 kwa nasi sefaj da sua ekipa e desa partida
3: ya estivemos mal em toda a divertente e

0: tu amor.
1: Alima, Alima, Sara shamwari yangu.
2: Ingano siripi kugarisika, uye wechipeza mabankea, unotamba?
3: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo, ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zakona ziri kuita pinge kudura.
2: Aubiki ngei murio we shingia ngia nuziropa zihuku. Zaka chipa maningi uye, ziri nyore kuzona.
3: Shingia ngia nuziropa, kurea kutiaona nuzifarira.
2: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurya zviri nyore asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
3: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
2: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
3: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengi yenu zviropa zvehuku.
4: Alima.
3: Maikuru.
4: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
3: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idhiai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo nyuru.

0: kana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana doko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Karawa yenyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku dzakona ziri kuita pinge kudura.
1: Aubiki ngei murio we shingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
2: Shingia ngia nuziropa kureya kuti aona anozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
2: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingia ngia nuziropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodika na kundikoka kakawanda kuti ndiweko susurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idhikai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo ukwakawanda.
4: My support, my vida.
5: Itanto amor.
4: My vida, my support, my vida.
3: Kanjani, umukana wekufunda zvakanyanyisa. Uruona webanko re Mosambiki. Nyamasu unotichabuyange metics. Watu wazwere kubui wake metics. Nema senzerwe ayo. Metics, mwisho bomweni wekutumira mari.

Na imwe gumi remseswa ndiona 23 horas ide jiminoto jomkati munyika ya Msambiki suri kumasoko ngondime iyo chindao. Ndakuti tipinde mkati mchikamu chingoma ndakudanijira mapenge ndia kuzotia fambene isu mkati munguva ino.

loko nga swikoti vutisa van'wana ku yemba ka tumbe marombini zvo toita nge zvokuti vaburikira vanodika vuradio Mozambique tabonga kumurimese muri kumabvazuva kumavirira ka kusirakara kanjikazi ziveni kuti mabasa ngondi miyo chindau ndini Paulo Busani ndatanga na Erminio Castelo kuburikira kundiri kuita ndato ndanatuma Josepha Vaisa pamwepo na Erminio Castelo. Kita kuzodibana zvokufamba kwenguva Sarai.

0: Mazvita muone zuva rakanaka. Church boys notícias. Quando será a notícia kudenga ngekwangu? Chamutsa yangu inoti kudenga ndekwangu basi. Regandi zvoti mwari pepa phone manero.
1: Pandiyo manero mukomba pita.
0: Zvire sei sei.
1: Taho zvekuti. nafakani sandi zvinonetsa.
0: Bati kunetsa papi ndatanga mai manje matopinda ka 14 minutu zvatanga apa zvizunetse.
1: Mukomba wangu, pane mba imwe musumwe ndakazoda uchema. Zvinonetsa.
0: Ya, maji, pango pa phone ya chino ngari kuna kuti unosombopinda ngati tambiro amweni asati apinda.
1: Ndiye unoenyu asi muselemana chibvanga pavanduzika.
0: Mazvita finzi semana kukati hwe apa.
1: Finzi semana chishani mangadiro basa tisona sona. Sabo dunaka pano bomba nezuro. Nazuro ndiye ma kukande kuti hwe vanda ucheche.
0: Okay.
1: Hey.
0: Kwa sae yama neshamba tizwe, mbate nguwa.
1: Chakutani na tibu mkawa tuto nyandiro muru wa baza.
0: Kani mambo Mazvita?
1: Mkati za belto maji. Mwana grasa asemu, selimana asemu. Tezara tomaji kajiribu. Mai Fatima kunyangara. Baba selimani kampia. Mwese ama zangu nga zibinde o mapete mingwa kanaka mkwama kashiti guro nguwai lino zeka itai domingo la guadra nga basu jadi wese oruporta na izgrasi ya mwese lemani nga bide mapete mingwa kanaka